kapayapaan ng Senyo'y aking iniiwan. Ang aking kapayapaan na di tulad lang sa salimutan. Huwag mabalisa.